Mameni, mambumbu maduki riba nunibe katanga. Sodi alumbu mbu kayoke, sodi alumbu mbu kayoke. Kantumini mfumunga niko, kantumini mfumunga niko.